0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu iya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mo de ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedugu oni ni ona karun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi na ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreyin ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke di po to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arile o ran bara pa oyan e ohun egbe ototo le ma o di ma ko mi lo mi aji we ma o olo
1: Si un jour sur ta route. Okay, you know what I mean.
2: Can we try it?
3: Yeah, they can work with that.
1: Instead of. Can we do it again?
4: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right.
5: Listen to the whole flow now.
4: Yeah.

Togo sama bile ni botugo donglu buno no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botugo donglu buno yo yo ge o ne bi hi u sama dene zize bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hongde galidale bihiu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir nele tribuze turo jamie sobor gene mbuni ze pulukone botugo donyo tomdune minisi we ojonne to noda la fidu meyo yo damno noni inisuru yale basusurudo.

ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do me yo yo ni ni suru ya padan ko ne ta manga an kalu ko no potugo don yige on bi hi u samazi pa ga jo du go holin den da ti ti ne pete ge so bolu ne bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yin zin musugum vena ke ku lurungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo ba ranga ga da na pa kale ya ne patle pa hongule so bole zama bo ezze ko moyo role paga jelo tagesia tikewa nalwata dalole tikewa mbaga ulone bekel mezo bola tumu kgalo la ramba jamie tomdune minis wi jon toro dala fitme yoni disuria padamuno.